Woo! Dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw kita to bring lang. Ato ya, ulat-lat. Woo!

Woohoo! Dia tu kita dengar YFM. Manis! Ang kain! Harap kita terperindang. Atuk ya, ulat-lat. Woohoo!